Ila maya maya ko mane wondo ila maya maya ko mane wondo ila maya.

kigile benke masa non kafi ken kaske la barafi nagatmaga tigan fetna wala barafi nagatmaga tigan tanjauna kay burda dunet chulo so allah kay le kollo fi somsa wol se fatina kayna yultet liga burda qamata kay burda fi tildu qay zone wa kay ngudi yultina da kayna ministre da mul ma defi le kollo kay chadi ala docteur gule kuji kayna kalde le yo kayna isa jox la burda kayna lawa la wenge burna ta yultet ta burna ta kamat kayni kayn ngoy dele buna qala kalam goyna da la wa kula tilma majumal october na qetilma dogona fi busada birim kisi birimi cha wa kisle nga cha do qarga am karga da kayn fok ma fi dinet ma law gala onu fi ma fok yuma inesko na kayn am chole burna da re burna da re minga garga yala la gut kudi la onu fi l'école la rain l'école rain ni fa ni gut ngolo sum sa linga lini kayn si e gureto se fi li mala rain linga li sumesi chu si école le bo linga lini si kal l'école ora l'école go yofra mo gibili mi ka cafe ni rain mi ngere la garci al mala ni si la len wi do dali bo wi jang fi berwel la rain cafe nga afren mi ngere nga afka ya e jufunda rain mi ngere la rain am ma na chajara ngang san rang mal go din gane ga nga afren kalamu awa kayen gudi dele na ministre mena kalam goyna kayen na ministre da kayna la wa kayen gudi busadene gura zone kayen gomni fina gatma lilo ngolo ang afre le kwala vi sumsa wozi vadi kayen ngal nang kelen distan la nang goda fi hatde le kwali mge di kayne ma kod kudi ko siala kayne nisima lile kolo awa kayna dala na ministre da kha docteur goulé gojina da la na gadu chat kayne en gidebe ko da la gobi dan gayne si ka ngaf molo ke fada ke nerna da le bouke da na da fi sum sala gayne widi he si hada ma ke kidat ka tisika an gayne na gadu chat ka ngaf molo min gayne la le ne non qafi wa jang fi bero la kayen la la we fun ferenja mi ka kafene rain ga dang tuego alan ka ga dang tue ga hida fu namnan kut ngolo kan dala kumnu na gadi lop malum kaf ka ne hide de kale bo de nga min da fi bum na gada marshal mamad idris tebi itno ina ay minister ta la hide nga fu namu nga kaf ko ni ina na gadu chat ke titun maraka titun gane wulin ga shamali ga jarsme ga na la ga sen min ga kaf li ga jarsme na sara ga ne wi fa di ko nan kalu jarsme ga ne tam flang yal ja ku yang fangunang me widi me nan kal ko jara sima he telefon ngol gani nam flang yal dem ke kafe ngoni tan ko ma titu ay famana dala sema wul ma hadam gen doni en ma kal ko yo kal doni ma gut ngol wul isa la gani simina hatta na gut ci gani ke ni sidu gal sina geno hatna ze fa awana ma gut ci gen ngol sumi ke gen ke sema lu mo jar sima na ko ni sima wi hatta ka ke laun fi gurjuda kangay na ngom do ngom ken goni ma fi hatta ka kay na lop manang lum ka tanga ke gal fi zoom na le bu gal wi wol farina mi ka fene bere la munisima kala mo do ni mo gut ngol do ni su we su pete ga lam tane ko dala gom ni fi na gadi min ga na la le ne ju fun da gani afada go yo aw la la le kol gen mi fama mi samsi da te fala a le kol ay na gadi fe na wa na lo fo ngol su ak gal fi sanan gani kay fama gom ni na gat manga fu kala na bu na ge o hen dan gani ke sama ru sem de fina du chat ke he a fok vi suis sama yuma la ahmad makela na me fum gain me na awatu fum gain me sama wal ma chol glo fok ma chol zo fol ka de ke nga de vi lu sana ke en sama yuma la ambassadeur a sit kai ko kai to de za en la mo sama he na de vi indonesia ka en suma ni sama na se ka galan gani ke la one vi sum satitu nakhma qastam sumna he nagde fe chat tanas su pede sakay kal gudun fi nagde fe chat isa la ren dur du ze nagde chat menisi su da menisi ma he nagde fe chat tanina awa hen tan gani fe lopna fi le rent fi tu da fi tu ken dir burja ren law ren ke law ni fi kunjuma taramna malum no lidike ala re fok mal la re ken si la la ke law ni fi tar fi gurjun meno ma yuma la lemponana ayen fitura diligen kamat ka jamenda ne ke yalde moy gen fok ma ngol ma fi lembona a ren fok hidi ku te fi fok mar ke be yum ge proje la gender equality index indexation a re hi fune anglena ren proje na am gaming gut ken la
kurjida la gain la tara ya miga kafi gain la lena e gejare so saudine de chat lane ti ala li ya mai helinam tandi fen foknam gain gain gal fi duan hena de urat ke jatan non kafi ge foknam ge nga fen ke lenam na gain na de urat ge jatan de da ta gal flatida awa gain si sa mai agule fituna da gain si ma proyal na dang tuzia tale tarifi gurjuna gain ma gusilo gutiga miga kafi gain fituna de gain maklo kam gain gain director mo le vile mbona ga samu mala berari bari anri gain na mi kalder mo ram dala wa gain fituna de fisi gain ma gut mo lo kai tarifi gurjuna le pong irmai de jar chati sa jun gain lo pram gain lo mo le digena awa hen dan gain gain gu burda lenga da fitil lo kai soni ga burda feta rain le burda lenga da fe til dulo kai son we bu sa de primi cha kis lenga cha to lenga kam lenga da kai mala 1939 na rain de burda fok fitut ligan gal ma sirta he na da fe libi rain fitu rain ke cholam ga mi fok mi mala union africaine na rain fok fi na da wura tan mo cha bi go da mo ke bena rain je wen fitu de visi gaini min mu da ga fok mi je wen la yum ga o ya na rain ay mi fokh nam ke meni si mudum salam ge min ken la na ga defay ga ne ke gal fi gurjuna le bu gal fi sek ka le bu ga kaf ga ne anay len si mi fokh ma kep na ko da la masjaw ga ne si do mo en may min la ko de ga masjaw na kut ka ne min na adi a ga en ko chol mi si cholam na bu sada nam comme si lop tun chama li lop ga ne bu sada birim ma chaw chaw si dia da 2007 na ga en chuala fi foknam na khayen fokh juma la uya na khayen union africaine na khayen ay foknam ni fulto a ngaf ngolo khay lop mala ni sit tunum go foksi ala khayen sit lumo lumo na ala khayen na khayen fay non qavi ke galle fi kurjuda la bu ke galle fi sekale bu ke shamali ay non qavi ala khayen na khayen fay na glo fokon gayni ke foknam ma chuala mson fulto mo ala na khayen fay dourata na glo foko wa khayfa de wa khayla barafi nagat maga tigana khayna job don me freddy ana me kato olomgo ka che wanam kato olomgo ke ne sunda frantan anta esko ya esko da wa sunda ke da khay fokma lino la mu mala subre to ena subre launa khay nga farango le jamen dani en job ka en me sa lino non qavi sa qes gal ma farsha boromel bo farsha ko fili sa kabla sa wali esperance en sa wali gore kaisa kuserina kaisa lugunu kaisa malo kaisa tukuran le kain burwit masturin done kain na li dak kain fukal walia agal da gonba kain ha kilesia ya ala sin sosef gal ma gonba na kain dak ja tun done burum burwit masi kain he ngat fatik la vandir cha hidak gali kaiviter tran na kain gal ma sin sosef kain gal ma gonba na kain wangala nang linulum ke kain hifun masanan kain fi tout mol da di ala sa kepo hini wori nay kuda takna da bo na gren hotas mara kebe ka sa gida launi vi fok vi salino la resu bre launa tan jo pren mi salino non qaf sa jamen tan le sima dam jamen na en fok nam fok su bre launa gren kirsia ka sa farsha boromel bo farsha ko fili sa kabale wa parosta kabale da sa wala esperance le sa wala gorele sa ka eskale kuseri le sa ka eskale lugun le sa gal malon le gain sa esa ndul ndun kale ka ensa sem bernard goga sarakhani sa gal isi tukuran le kaini sa sem augustin gal ma tukuran le kain tumasturin doni takali doni gal ma sem joseph gal ma gon bana kain jobi ga mi fok salino non kafi ansi choy go ngolo chukula launa ne mi fam nga ka en job e sala nesli nulun ga mi per philippine ga nam ramina la ka en la neslum daqan ga ne sakepo hini go di ka en nul le kodam to ambur vi samedi ka en arfata ka en galma sen joseph galma gon banna ka en daqelu do ne pour vi demas chulum de maya ka en sakene ke sa hum bar gon job mi chokoy baris ko mi segena sa he fok nam na laklak na ka sakep hini go di bu nage awa kaen job don me freddy anam katolom go kaen chawnul dam gai donin an farala marten hunengo ka hum nul damin gai ne kum debe ki de minigi seken non qafit

kiki debe kiki masanong kafi kaya niki sa lilin vigya humvu no vaydin gan de advan tigya kaya niki sa kais kalgili sa kais kali dgangali sa kali wale hajaray sa kais kali waqa gardole jidid kiki debe niki masanong kafsa ka faramatle ngana sa faramol fi jamena kaya sa kais lufdon lira masanong kafi kaya niki sa ngafala kaya laliani fitika fungya na kaya laun buti ngolo kaya isa kaisa lahe lin ligay migan gani en dida fan kana la nay you ready kay nin messi din go ring ngol ngone sdo en am launa ara mi fle ni nani mi fam nga a go tala dam ni hini go hawa pina vi dong long ga titu ka mi ka fre ni ngol ngone ne yoy bay dum nam launa sdo we launa ara mi fle ni nani kay en fara nam laun ga en om noy goralam goidi lai mi namo tima vone ni fle do mi namo ku tala lai maglona vera la maidi kay sum dim gelu ga nam fulum te en su no pete fen manam lum lum nam nara kainam asa noyam goidi kain jobait mi launa kai laun na flaini na kai nai lop ma kai lina nam nai fadam yalam go kiki de ben ki masen non kafi kai la barafi na jam go dom ga mi telem go es ke sum se kuten na telen chwe tigan ga glo kam ga mi san we ko yang kreo kain sa gudum hat ga en ma kain me hamsa hasan idris en ga mere ka ji freddy sa mongom yam laun ga mi bayon balwa subo lo fonto lam dan ki ni mandele na la mina no chabru mol kor mol fi lo vin de ki de ben ki masan non kafi lo par balam ka la on vle bur ma fokma freddy kanto lam goyo.

Wote daya kana kujana kalkal le kitena bar ngamono sondo ila raba yo mu bar ngamono ngson jango kuro wulanyo muchuna bar ngadan ngamuru ga dai yemben ga churu ga dai kan haram sen mos ga kalkal on september ga dubti ga rak ngjuna kam yo yem ga dai dinanga yo ya je ga kam nar mahalla ma dai namuru ga hal ga mi ga wa ken ni lu karar kalkal le ga ni gidan wonu kay na taw go ne kay na kago yo nge dai yeman ga dai chan ga dai journée internationale de la alphabetisation ga talam naram nga ichagre aida yo nge dai yeman ga dai churu ne lungi chana docteur gawle konji awunde kawle nganyo daya nashagal man nadin ke kede gada akyona yimye yimhim ngusandu dai wonde daya kinga kyan harama dai wonde october haga dubu gite ur hiliri akan arakyu arak yo nge dai yimyo dai migo nga so daya tayir nge dai naga haga eno koina ben so wangi unesco nge dai na tay ga migo wadine je kanaga yiman nga dai kam naram halna mahal nge dai kenni lu karag de kay tekniko kay kanyi ni ko yo nge dai yiman nga dai naga migo dine je kay mai jonga yand id mumriyo yo nge dai ding churu dai drango ya ja yana handio gre aonde kawlingar ne miyon ki kete kadang na ne namru go miyo education dai namru go dong miyo ki ne miyo karayo aonde kawlingar ne drango ya jag ikono dai namru go keni lugo gre dai nam nan na kakamya dai ne kay tegnigo ding ki kete kadayo dai mani mani gan no halama dai ding namru go num jahilio kay ni bendi yegre dai yenir lugo chelum grayo fayde yo nge dai ding dai chub yanen de garong yeban yemanyo dai ne koy nawa naga so ki angan haram sen wasko bunde september yo nga dai yan grewonde kawli ngadon ya dai dingi kede kadangi ya tagyo ngirum ga dai dem ngadu kullu dumon i chadaga doctor gawle konji yo dai ya dingi de da tagyo de chona yem ga dai ya juga tem ngadan ngadran ya kam nanyo dai dingi dran ya tane angal ga i kam nan diyo du chona dai kenni lugu karaga de kay ni kanyi ni de tagni ga dai dingi kede kada ya dai nama yo me hala da dio awonde tagni awonde kawli ngadio di che dingi kede kada na taba ya fodo ngamno chada handudo mbay mbalaw fowru jogo dai dingi kede kada ngai namru fodo dibel karayo nga agam nar mahallama niyang dai lugu dan manga kullu gumna dole marshal mohammed ta idris de bituno yo dai ya dai dingi kede kada hana tabai du chona hala ke ni lugu karamoro dai dingi kede kada na tabai dai lugu gi ken ngana kay kanyi ni gon kay kani gon kay tagni go kamya gere di chono dingi kere karanga halla dai hana tabo yo di chono illega tabaken ngai ay ngai namru go fodonga halla episode ay nen ya kompita seri di singa halla dai dan na cara kullu bali ngai taram nare mi ngai changa i a ngi changa intelligence artificial ngai di ngi yo ngai ya nga dai ye kangai tabal dingi kere kada dai ngi dan mur kalmi a chal ilmo ga nergo ilmon ga di chono dai halla dai dingi kere kada ngai di ma gulu ben so nol go fogo dai ken tabo yo ngi dai ngi dan na cega di cham minor kal kal dai di helenya kul ngam rayno ye ngi dai dingi de go da caga wonda ka ni kada ra lama manar mahalla ma kay ni yim ben yim ga wan ga kyan harama dai na je kya hili ger ngala dai mo kolone so yonans ka ben so dai mi go yima ikanga yan hal ga dai mani mani ga nonum jahilio yo nge dai ni de go da caga wonda ka wi ga da gar fu don ga dai mi ngi kede kara yo ga di ha de ko yi ga de ko yi da caga ga bulin dai di kono halla da dio dai bulin do dai kay ni di mo do kay ni di ngi kede kara yim ba na je e nge dai di na ne ko bi tair halla ma dai di ngi kede kara a gar fu don ga dai kay ni manar mahalla ma ki do so yi sir day kayni man allah ho do lamane ser dingi kete kada nga ya kulga day danugudo dingi may ni de kayni kalkal yo nge day dingi de ra cagar yim garan nga day ye cepoli gam yo nge kete kada ya kaga han nge day de monongon mbol gono fogu de day erni daraja krawen ho yo nge day dingi de ra cagar gre allah da dio day mu korano handu allah da yollu nga kula cara ngongi de ga day na je ya kullu nge dan mungu lu nga kul a blangde nga kul ambassadeur ngi chat ga kula suisse lungi chan amad makay la churu dai nal ga dani lugu president nga namrugo alama migo nga namrugo hogungo hogo yo dan mongi gala man nga dai namrugo tan nare mi chey droit de l'homme yo lunga kul ambassadeur lungi chan sit cardo deza nga dan mongi kul ambassadeur nga indonesie yo dai churu yali akal ku ga dani lugu ben migo jama inge kere ki yo jega kalkuga ya kam narma la mamanna ben num daraja nga dai namru go fodonga halama dugo ni migo nga ko talaga nga yama yo do nga hawdi ay kolon di dowle migo yo hal nga drani jan la fel de yu hal nga dai dran hile yu re jan nga yama suda nga ko la chada handu ya nga dai ding dran ki yo ya kam nan ambassadeur nga mono chadi yu nga suisse yu ambassadeur nga indonesie migo ki yo dai ding ga ya ka wonda ka wadinga ran yo gre dai danyo habar ga tengi dai danyo habar ngai namru gu dai dran ngi che pali ga yakam narma la ma dingi kire kada hal ngai dai guru ngo kama nel nge anu nel wonde kidanga dai ya dran yi challa paran yo nge dai churu yan so bana garan gete a wonde wurni dum nyama handu yo dai ya mi ngi ko la jamen yo mo a wonde direction general ngaran nge dai ya la ma kire namru kidal impo yir dai yo nge dai dran go che pali ga yakam nan
gree da ya dinga hadran ya kam nan ya ka dingi de ya kam nar ma halama hal ngi di hele ni dingi kete kada gere mi kega no dibel ngada nga hal nga day hele ni di dingi kete kada yo nga da ya dingi ya ka gede hal mayu moyu ngaram so day dran ga yo ni ci alama da ya nga di hele ni di akul nga da ya de nga yo day mojuno da ya yemuno ham gere da ya di hele ni akul gere ni dawla ben af nga afrique ben day dawla dan mo nga bon nga akula boyo yo afrique dan fo do fo den yo nga yo day han nga day mi ci mundi wona ma day gere ma tayno di bel nga nga day marno nga day di nga kere kata han nga day ma kayno gori kire nga mo nga lur kalkal gi da halama day ni namru gi da lombo yo di nga heleri kalkal nga day mayno gude day ma kayno dara jande kalkal nga ko directeur general nga day nan mo nga lugu dumo lombo lungi janga mbay rari bari henri yo day don wona ci ga chon hala di nga kere kata na tawi agar fo di yo ci ilem minor kalkal nga day di hele ñakul nga dem nga am lay nor gi tego day gi day hal nga day goro ay le kalkal mo ro day ya hal ma di namru ci de lombo nu lu ga yi nga day ni dan wona ci ga ro ko ga ni nga dan ciur yañu yo go ha bar ke tengi de ki wonde kya ngen harama mo kula no sandu se yen hiligar kalkal yo go kya hiligara ha ga du ki yu day ha ga raka yo gere wan ge day din der ya tay yam garan ga kul nga naji kya ngen harama se yen hiligar kya hiligara aga dubu kiyu ya kan hiligar hiligar rin ya ta yi yam yawa naw naga nga da yi jay nga yi kam naram halama da yi jinge kere kada nga wan nga sa nga man naram halama di nga rin shan nga sirt a libi nga da yi dan mo nga ya cha ka wanda kawali nga dan nga yal ga da yi ata yal ga yalay da yi jinge dam nga mo chon no ga da yi yalay nga da yi kalak kil nga dawla afrika je kye yand kora dan nga te nga man naram halama hale nyi di nga yalay nga taram naram nga ichan ga da yi union afrikan nge yoyu nge wanu kororo daye dinga akul nge daya munazama nge daya migi nge daye dola afrika jiki ya kenu korodan maday nge nge daya lamadi helene akul hilere maday nge kororo akul daye daya yoy gre yoko yalere bojen ga daya lama yale ga dinga lama kaini siyasa yu halanke daye dugol ni drordan maday de helene di yoyo nga zo daye yoy nge daya yoko yale union afrikan awunda ga dugi yu wunda ga duki yutolor kalkal yoro ga day halay ga day bunduy kino donor don ma day ngum hal nga day di helen yakula ho do siyasa yu

tay mako ma honor bi ñap gure sandu ba nga mëna ko tamé dina mëngi ci an harama sa yenn hiligar kiya hiligar ga du kiya ga raka yana na bal tak daga do di ge ko manan ñinde wa sa kan yi tim ñaga kal kal mu ro la velle pi do di wi mu ko mu kala problem ala ko mania ter la velle go ara ko mania yandu ko mo to kala ko mania tay ñu ra ci di ngani heran ko mani awna gure day wete ka sa ñu mu mat ne nomu al gira ñu mu mat ne nomu daye dingi kete ka dangi daya ko ñanga wa ngara nga mu ko lo kangal ñu do bi yegre imu mo na ga ile momo yino mo no lungi dega kere ngwa chak yomu ga war ngam nam sanjul ngna tagna re tirem guys ngna kana we chiringa wa ibrahim ahmad mbomi yow ngi ko ndo ka bin technique ya tele mo ka dar ka matena wal ngam nam sanjum ya mu charal technique ngi kede ga kan nga gite chan.

kayan kreyo gite ko jang Hamza Hassan Idris gite mo taralu ngi janare kwaji rekwaji yo Freddy adaya dranna kekni yaje ko londo kapinde technique yaje ngani mi tagay ko londo gaday man no ki rete awre yo ndriji dan teni mo taralu nga dum ngi janaga ni janaga balu wa subo fils dan go dan mo ci ngande ngina jaya ko londo gaday ya gen ngana mo ki cer ngana mo gure ngo cagi mo taw yidi man andi ngi nde ko ba sa kan yidi mi ndaga kalkal mo ro la be de periode bi mo ko mi kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: chief ya fatma di dogo yamma de goro jaki na dogo vali yam benena de wa vara ko roi kana de forte ke la matipini ka le vadi aya yi bon rahi bon man padam biyam daga dana de on ki buron daga kam na ninga da yamma ndumba ni bira ani burmai man bagar ki am tat halan mina na sanan gege gelena halan wani wi atlege azina awani furida tla ni til septembre teo barom da ki wana calvanis mun fita za jeber yam yimam ataitan wan secrétaire d'état li sundek ministre mahatta a chariana docteur kole ko ji wan hin pat bola yam ngara yam burmama handarin bagan burmama ngi digam udum ay dayni bazare bop do kiki selen yam do karga yam karga enina de cholena tavok mi yamana UNESCO awani urima matli dana lila di dido naziminan ha talin va ni va maimane liwi ngada yam sumuna ki lata zene na halang atlake zene li ngani ang gengigile na halang wanin tean ken dagwa andina ang irin hin maliu atle isuma isuma nang mina lazia lazen na halang teo lazbe yamba chida na ba awani ya za arangana gode mina ambas maidi chata atle lila di dido wanda tin dana jivya ha mai va maya atle isuma isuma nang ngada yam hata hata nuna zili gona tai jivyaani sunda liwi wa ngada yam imam na nande wana atle zin chola ni ini ya kachola wani sama imana mina nandilat irid vogo huna gaga mulman in gati ambas maidi chata atanina aniki andare wandena wana aranga huri mama na gode atle isuma isuma nazila zidiri huri mama ngola hata ngana yam vani deo gode mina ata isma ishmana ilazin halangwa ni chol eini ata hata awanin mo porsanta mambas maidi chata sunum haiga mbasi suisa ya mana amat sami ya mana amat makaila wanili toka ani burumi ka mnani ki isma ishmana nga hini anga dibiyo ya mgadi sana tatina gaini mege sana minan vama mbasa la mzini marana gaige sana tatalo ngidi gamena ni sunumi mege na wansama on porsanta ni ya mana si karto deza honaz fitfitazu wani hazihin gol ulimi jivina titet arangana godimina gengetana ini ngalea mbas sudangra za bakadu nina sundana mbas maidi chata ngaladu huri mama na gaini di ndari atleki zina zin vaze uduzi tati abon katani wanda nitil september burum leng baza bubduki kisit leng yamdok leng yambi nina leng wani burumia na basa ni hili buna wani buru ya msirti ya mambasa uruma imana sumuna girigi ulu toka toku ngola tiyada na Union African da inura za msirti ya mandagade libida awani azifi di fitaza dian vokma matindi tini mbenda na hambasi hapa wa ambasu warar nda tini njuntaru atle suma isuma za la na na halangmina pazar mba uwiniwini na cha nime li na gangige awani sumuna vi uri imami azan li ni vana ambasa nda ta mtadko atle suma isuma nda chukuza voza alida lide na halangwani avunzui fatio ni hinteo a njur wala mera ambasi ya gika ni gian kaka depna deo di deo na halang teknisyena galenga humunu nkliso wole kwa Chivya bonka tanene von sonda wandane de ma nani na sur gelenduksi ya waidu Muhammad Garfa mahaina Amos ni Jules Valino Massi ni pastor kaitama baina ni sarama jobala ni deusu Massi George ni jaisuna lop sanu député Borsé de Gongong ni Dibolo Gongong Filina Gongong Alnadif Gongong Dugay Gongong ni Tupa Gongong Nasu Gongong Yana Garba Fi Gatsu Roger Lona Mouna Pascal Kende Richard ni Kap ni Kadak Garba Jobel Su Silu Baisema Zong Su Bay la su bay la su Justin na ji yam gekka ni ki asema vuta vote ja rawuri na halawana zingani huru yo rawana zian vunsun mana ni mat gorozira ni wiyezir mi yan me kongre gongon iren wani dat fima na ni bu mar dini til septembre ma kalvan di bazabumba dokina dok ba yambina karo doktor ngolo bongora wani la ni tugurira Funsunda yana gaini ma budu abudu samiyama na gong gong ngar sidi alway hani gunu gaya sant. Hanma chef de canton ani sidi la fatsu chef de canton mi jarauna chef de canton mi ni gaya sant. Rna samiyama la sanu pir kolosu. Wani nima bar telemi wani bar telemi ni chef de canton mi manda kauna wani gelembi dop. Sa kauni saumbi lamberja wasna hazalanganu razmi jarauna ni gang baina wani gang baina madawa ni ki zin su justin hazalangan pala laha gong gong hani ur alam du gong gong hani yamandaga de laka li basu josephani baili imanga al berni chef nam hanta pong carol susia jonas ki buzuki david azalam hani yamambase france da wan fun sunda yana gaini ma ku news na ni sam yamana mana met mana ma pierre an ma emil palai amin der di yahne ma susia martin azalam kanjamena tani ni var gasa gaston ki sam yamana ki sai toin rene ki nga rambi zonwara na zalang hani pala hani manja zuizi ya ni sabak nga Nestor wele na Gaston Gaksu vunsu Andrea zangalang kanjamena tani ni vurut na Gaksu ni simina Martin anam proksu ni kusunge simo azalang hani gaya wani yazi divun sunuma na hama sumai sumi ha domo zaba ha vuti domo zaba rinjamena katani ki sumai sumi ha vwana ha wani ma tok ma tanti eglize FLT ngon ba kata wana ziyan ma na chukum china na vuhura zidu nur kartiri ngon bada sumai suma nwi mkari chukon la nazi ma mgani nga gandati na gomi ma na zimba burumu baburumi ma nahwani yazi mba burumu wani burumu ni bur samdi maila zin ba sam e aze buruma ni mina hin samewe samedi samedi balitil mukain buruma dogo wana ze sam i sam samur morgo de bongora wani ni buruma ni buruma na ni balintil mukain buruma dogo tita ni til mukain burum dogo yamma adew mi wani ma na zin ba tozom kan daga wani nan bur samedi ni bur samedi til mukain burum dogo yamma ba jogo di han hurazi mi bicara boro o deuna wana zin ma semiza nilika ka hur izi alona hina malo hina mina semfi subur kaka depna dew di dew nina hala wana dika tanina ma na wani azehin ba burumu hin ba burum balini samedi atata ba tamu ni bongoro mi yahin ba tozom tozoman bur samdin til mukain burum dogo yambina ba jogran hurazim yamana jaraw boro o de sumana daka kazgi ki radio na mi ha ga hi ora de audio ala technician ala nga humuna tiso kole kola ul mina ma faita ya burum ni abi
1: jama era pumuni na uruka tandiri sun ga fu ba gi angye ga fu sun chakamla ramigen kirin kin
2: Radio Diffusion Nationale Tchadjin. Radio Tchad en Yamenon en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
3: RND, merci beaucoup.
4: La les populations so salmo bo hormon blam sa indiza god makum ana god pix efficace man radio Tchad bouze ma fi population so basma.
2: Radio Chat,
5: 94.5 MHz.

0: la barca na dua terdo ei sura na dua kwatu ala barca na dana oi rowara na bir maru ro goma dana ga dau ro tanda kangan terdo si dindo ko na dik dunar ai terani atari ti bujin dana na ka na dindo ara kwara di dunar ala barca na dana ei wasra kala la barco anda dua dua anda kula kurku yo dua na warkin dana yo tanda kwatu dua ki no wana mera hok tanda burgi ta sur dana man ru ara onda ni ka gzuru atu atu yo dua ru anu ala watu ma yo kai kai mashallah ai kanda uruko kali ko kala kurtura be kurta guzuna prane a arana guzu kanda a abru bekina yo hora kanda hangam bubu yando ara urana hora kanda dua hora kanda ni ka kanu no
1: ai more re re ye chala ye ta kana hangam be kina no nga gura ta tre sha la la ko
0: yo gar ta gran dua no burbe kinana pati ay naira na de gar era kora la dua ta gna be kinashi a dua ta ne arta trana un dua che ka dua mi ga kiru be kana
1: sa guna na ka de
0: ba ko ko ba ko yo ko ko a yo gar